0: ni chang miu lu go bo long akwa kang ama kham tra shi tu tham chang rong ni go chong na yu nam to lu go bo long shin chong mo shin chong sham ka kan u bi dra san tham chang sham sat ton na u bi dra kos bra alam shin chong mu lam tha shang ngwa shmu shmu ni glo khat wan na u bi dra kos bra alam pe mong shwam shan ni khom khang shli shi yang alam tha zhe shang shlom da lu sai shui li miu tha go ka shi kha no du gu su su lo shin ying ding kha ge tek ji chi dang tap tok simpro ding da a cha dan ni the pai ni khat re ga ja lam ni nga ai mo cho kha nga chkhai pa ka tam ni shui li go chak rong sa pho ton na khang ga ba ai khu ka shi kha no kha na nga rem sha ai mo the mai gan te tu shpro ta te mo ni glo khat wa nga ma ai dan ying sta lang ai kwan na sta mli lu man tha shui li kang kha tap yu kwan sha khu khru nga nga tun sum cha shi khru chep shle ta de ra yang rung re mo nu go yen rim som wam som semanga moim chatun na khak ro ta ta japan close bin da lunga ai shikam sha ni skon jala lu ai nang do sham nga lang na manga yo sta lam tel do tha an the mung tan na nan lak re wan da shwa lam tha ta pang ta ta arang to son yu yang yang di mon manga chan tu lu na khu re ya yang an the mung tan ko khang nang mang ga ba won ling nga ai khu glo pa che kong cha re mung tan ting mu tu ta lu ai wan da shwa sha ga ba lu ko kap ton lu sai the ren Mungtan ting na, chengwa shi, gdi xie mi chan du lu ai, wantat lang japan pe, ngu mi alu rai ama kamtat lu sai. Shikam shan yin shita mga, ntoy kum nga ya shi nyi skon jala lu ai, ya yang mungtan ting na, mung cheng sha dara rung japan go, mun mi kim yi sum shim nga du, gtong nung tuan dara rung japan go, ting si nyi gru za shim nga du nga ai. Tien lukong ngai kun nga nying kun na, tien lukong ngai kum nga nying, shi nyi mga nying laman ta, mungtan ting na, mung cheng sha dara rung ta, jep zi chang tat lu ai, zang mung japan go, rim som wam li dun na chong nam nga ning na te na chan tha tham ngai tok sin ye tu lu nga ai amrika mung tang kam sam kam thalang pu ntoi khum nga ya shin ni shi sha pun na tha lai ka spran na chun ai ila mung tang ni the na dra kha te lam ko ka ja ai sa khu re wa ai nga ai khum li ya shin ni pa ji sa tai mung tang sna tang da ma ka na pi lu ji mung do na mi tha lang ai mi ko ko bo khum na ma sha ma re ma li shi sin ye si man ma re ko shim za ning ma ka man nga ai Shigam tang a kom nom nang ni, nda lang na shigago, ong mai kwan na, lichang shpoy tan na re, mdun na, ni mi si jim pina ka do mi shin la, ngwe lak san shigabay bang tan na.
1: Mi ju san nang shin la, thai jay la, a miu shan ni, kun tung kul ngay zon, mi krum kun noy mu zom, lam lu mo nan tha, rao jom shkut, de ni mi si jim pina ka do mi shin la. King Kong Ye Shimli Ning, Shidam Som Shimli Ashini, Dong Kong Mumdu, Xi Jinpin, Gunjo, Sugan, Wanungbo, Pongji, Namba Mungalang the Pongta, Kozun Ai, Akamunga Go, Mudushbro Ai, Kaimu Lam Ta, Ka, Grey Lo Lang Ai, Demajo, Ka Shram Lang Rai, Shamung Rear, Ground Na, Kam No, Gumlai Mu, Gulo Ai, Yak Kak Shamung, Renga Ai, Kaimu Lam Ta, Lang Ai, Kam No, Shot Yang, Kauna, Glo Sha Ai, Mano, Jat Ya Ai, Baimagami go, ka mno njat, ka bobo lang lu jang, kemu lam ta, ka sham lang na yak ai. Yago, mshagja dai, kemu mshani a lit njat ya. Gagda na, ka lang ma jang, lit jat ya, njat ya ai mang kang shan nai sai. Gagani, nglo yu ai mu lam, jam glo. Mi msa sheng wang, jat gba la. Gumpro gba jo ra ai ni pe, gumpro gba jo, reladat ni, to lang na. Tung kung lam ta, kai mum shani a li njat ya. Kai mu ka sham lang ai lam pe, bes zong dat ra ai, nga ai.
2: Yunnan sen shpoy sum la krung shprata. Zheng po ga ku mu kong ngui shpoy nga ga ai.
3: Yunnan sen shpoy sum la krung shprata. Zheng po ga ku mu kong ngui shpoy nga ga ai.
1: Shigam dat nga ai kopshuam shani, kamjang am ni, mukom ngui shpoy adien bai dura ai. Ngay go, konshong reng ai. Nde lang na, mukom ngui shpoy adien ta. Antie, jurum shani, muyu na, glolu glosha lam, nga lu nga bra lam ta, kon ga ai. Gashdon, mam tu yang kon em kon, rida yang kon em kon, ma shiu, shiup yang kon em kon ni, rida bangdan na ga ai. Ya shong nan ye, yung ngui mjan, ong li li kon ai, mam tu yoy lu, shong jom da ga.

0: lunga. Ngwa su ngwa hi su ma nye an za za chi tu hi tu hi tu zhi nye. Ngwa me he ma su yi me he ma ti da ta. Ngwa nu hi su se de ma bu hu ngu.
1: Ni na ma na na su bu. Ha ma nye mu gwa fu ma ji nga lo.